0: fenya mena ochoso
1: ochoso
0: osi oyo mu a omo hwe na kitwa fo na omo omo hwe no hu omo omo hu no sa o hwe nyame abede ade na o bi a hwe nyame no hu no na ade o hwe nyame hu no oye yim
2: dabi
0: na me le yim
2: dabi
0: aje wo o pani a wo ye nti e na nyame men but in kuto let me titi ani yakopo je
2: yes
0: sa o chi be nyame na o cha ni wa ye nyina na ka che wadi se wadi hu me mo bofa me mfo so ne me mla tu che me
2: cheme
0: na che me wa kwia
2: oh
0: wadi yo kwa fo se o ba chu
2: amen amen
0: su gwa wadi so
2: yes
0: o ba chu
2: amen
0: sho wadi kwa
2: yes
0: Shisho wajin kwa na kwa be me.
2: Amen.
0: Shisho wajin kwa na kwa be de.
2: Amen.
0: And you two are saying, Shisho wajin kwa na kwa be me. Uli buto.

0: nyame asem ne kura ti ne asi wo yuna meneso no sa na ebesi sesi ano amen
1: amen nyame sha wo di ban hwe asi obi ti bi sa soil dan wo si nyame fi wo se manton ama konfo e si nyame abufu nyame baba o di ayeye o baba biem no di abufu shu na ye de eba
0: yes
1: sada no se o suru baji kukudu na sa so baji so di ayeye o baba biem no di abufu shu na ye de eba
0: yes

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyum no so. Dia be be na ko. Training service and filling na. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. E be ko concern dia ye mia. Sesa bi

0: Ebro yi ni wedi che Moses no. Na Moses busane se. Enyame e wo man su nyina wo nyina wo di
1: asempa
0: FM. Asempa economy kwaka se enyame. Bi se yen konko sum no mabusa me se o de sen. Eno se kachi mo se Abraham, Isaac, Jacob nyankopon. No se ai mate na ni din anything. Asama Moses eni nyame di no. E asem kese. Omo mo ha nyina odin. Bede na makoka se nyame bi se, ombe busa me se, ye friend is say. Ti Moses ha nyame sa na nyame ma ni din. O ma ni din ba ko. Oso ko a ka kire won se, mini ena mesma. Ye kese mini a e kire se. Roman for man Paul therefore ya eko chire mu kakra yen hwe se the kind e betimi ati ase Romans chapter 11 verse 34 and I say yen ko last verse for the sake of time 36 Romans 11 36 if me kan na make the mechi if he say ade nyina fini mu na enam ne soba na ekoni mu ona na enionyam wono da da amen if we say adinyina frini mu na enam ne soba na ekoni mu ohun obi o ti sada obi a adinyina frini mu na enam ne soba na esan ekuwie woni mu ohun obi o ti sada se me mini ena me sma the I am he is the eternal God o ye dan yankopon
1: FM
0: o trabre he is wholly independent of time on an answer na ebre beba no na o ho dada answer na mfitiasie be fitiasie no na nyame a mfitiasie nyina firi no mu na o ho ono ebre eni ni su to me ebre ema ye fujun no nyame bebi o no ebre ni ni su to me sa ana wa fujun sen ka ebre o nyame su to me a ka bade san ka wu ana mu hu sa wo na na kra wu na nyame na ka oti ase e ka wu da da da da but ebre eni ni su to me ana mu hu sa wo na na kra wu na